0: Salam sejahtera.
1: Xin chào.
2: Saya suka Taiwan.
3: Dito marami akong mga kaibigan.
1: Sawadika, na pachuban di chan asayuti Taiwan ka.
4: I love Taiwan.